agus da lochin lochte gefstan ton ad madin le manyochon le. Snahara ke behan pershog na fasi sagala na mihergun. No